0: Ritmo Joven. Si no lo resta en Lima, pon tu walu Megahertz.
1: Belum sira, ito hoto yag beat ihaitaan rasik maka beat positivo no negativo. Pangyari ito uza ito yag beat positivo, ito sa kriya relasyon diag ho ito niya anrasik no ho ay maselog.